Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: iya rage yawan ruwan da ke isa Masar. A ranar Alhamis, Habasha ta rufe ofishin jakadancinta a ƙasar Eritrea tare da umartar jami'an diflomasiyyar Eritrea guda 10 su bar Addis Ababa, babban birnin tarayya, bisa zargin cewa suna shiga cikin ayyukan da ke haifar da barazana kai tsaye ga tsaron ƙasa na Habasha. Eritrea ta mayar da martani ta hanyar sanar da yanke alaƙar diflomasiyyar da makwabciyar tata. Masar kuma ta musanta tallafawa TPLF yayin da Eritrea ke cewa Abiy na kokarin mayar da rikicin cikin gida ya zama na kasashen waje. Shugaban kasar Eritrea ICS Afewerki ya nufi kasar Masar domin ziyarar aiki bisa ga yaccar takwaransa na can, kamar yadda ministan yaɗa labarai na Eritrea Yamin Gabreskel ya bayyana a ranar Asabar. Yamaniye ya bayyana a shafin sada zumunta na X cewa Afewerki da shugaba Abdel Fattah El-Sisi za su tattauna kan ƙarin ƙarfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu yayin ziyarar. Shugaban kasar Masar Abdel Fattah El-Sisi ya sake jaddada adawar kasarsa ga katsalandan daga ketare a harkokin cikin gida na kasashen Afrika, tare da yin kira ga haɗin gwiwa wajen sarrafa koguna da albarkatun da kasashen ke rabawa. Da yake jawabi a taron haɗin gwiwa na tsakiyar shekara na tarayyar Afrika a birnin Al-Alamin, Sisi ya ce dangantaka tsakanin kasashen nahiyar dole ne ta ginu kan mutunta juna, kyakkyawar makwabtaka, ƴancin mulki, haɗin kan ƙasa da cikakken yankin ƙasa. Ya ce batutuwa da suka shafi iyakoki, musamman sarrafa albarkatun ƙasa da kogunan da ƙasashen ke rabawa, ya kamata su zama hanyar haɗin gwiwa da tattaunawa maimakon hamayya da rikici. Sisi ya jaddada cewa kowace ƙasa na da haƙƙin ci gaba, amma dole ne a aiwatar da wannan haƙƙin ba tare da cutar da wasu ƙasashe ba. Kalaman nasa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin Masar, Sudan da Habasha kan babbar madastar ruwa ta Habasha a kogin Blue Nile. Masar da Sudan na neman yarjejeniya mai ɗorewa ta doka kan yadda za a cika da sarrafa madastar, yayin da Habasha ke cewa aikin na da nufin bunƙasa ƙasar ba tare da cutar da ƙasashen da ke ƙarƙashin kogin ba. Jawabin ya kuma zo a lokacin da ake samun ƙarin tashin hankalin diflomasiyya tsakanin Habasha, Eritrea da Masar. A fannin tattalin arziki kuwa, Sisi ya yi kira da aiwatar da yarjejeniyar cinikin cikin ƴanci ta nahiyar Afirka gaba ɗaya. Yana mai cewa nahiyar bai kamata ta ci gaba da zama mai fitar da ɗanyen albarkatu sannan ta dawo tana sayen kayayyakin da aka sarrafa daga waje ba. Ya ce ƙarfafa sana'antu da cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arzikin nahiyar.
1: Saboda

An bayyana waɗannan sharruɗan a matsayin kewaye rana, samun isasshen nauyi don ɗaukar siffar ƙwallo da samun ƙarfin da yake sanya abubuwa da aka jefa sama su faɗo da zai iya nisantar da sauran duniyoyi. Duk da cewa Pluto ta cika sharruɗa biyu na farko, an cire ta daga matsayin duniya a sararin samaniya saboda ta kasa nisantar da sauran duniyoyin da ke hanyarta na zagaye rana. Daga wannan lokacin, aka san Pluto a zaman dwarf planet, wato wadar duniya.

Karshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.